0: my way insurance. Send you my way. Cause no way. Come to Ghana. Passion for technology. The next Asempa star. And Suruman Fufrobi Baby. Your voice, your talent, your moment.
1: Okay, tier four, yeah, dama sese machen yama yako yako jinkra to aba. Braso se fre mames of mami blessing mam se omeye yina yinko. Braso se Elder Adams two tap ministry ene yen eche eradiasem. Na so of mami blessing abe kanyensa o waha oba no panu ne mumu wenye emergency bi. Ye bese tier four huso oba e ne mumu wenye emergency binti ampacho faha. Wanya emergency binti oba kwa na nyambo ochina yene ne dinko munti so mami wedie waba ne mumu osi wanya emergency binti
2: wedie emergency binti no ti fo mo fanche me ada jana nshada ni hosa but ya na me manage
1: okay
2: iti nyame adomo ochina meba
1: okay nyambo ochina be show wen why okay nti abusi afo so mami blessing na motel in kanu nti ubetimi akona nyambo a ochina ya tena se why oba no papa ne mum sisi ano oma mate se wenya emergency bi nche wo se otu ho ana mo na oye nti nya bo ochna oba ye ne beta se Elder Adams wo ha no musi o dear radio asem every two tap ministry second branch and Elder Adams so other net saying
3: mpacho yesu adom me ho ye pa for joso
1: e radio adom me so me ho ye pa Elder before dear radio asem be ma ye ne no be se me ne odi nkomo fa ka
3: okay
1: sisi ya asa ubi ya e car dealer wa Ghana ha kwa TikTok ubi ya shepoka baha ni adie China car se ba ni adie. How is it affecting car dealers?
3: Okay, Eradin Shira mo se webi sa question we na etie phone na hwe phone so Eradin Shira mo se modem we fide na to Asempa 94.7 FM kakra meka ne se nka enye ne bone so se ejuma de dodo na timi ye ejuma ba ko a nka me hunu sese bibi ba sese ano ne akwa akwa ye ne se ne kranya me ni mini China cars na aba no e affect cardless pa
1: okay
3: kranda ho ano no aka a affect ejuma na ma cardless isu
1: ne kre pa ne mo nton bi e
3: ne wo mu ne se ne mo sase de ba na e papa
1: okay
3: the kind of bar marketing na ye me can say from last 2 years e be see last year na ye okay be see say no omo twaba na nya papa no mo twaba no oh debi quality no from ohu sade nya ohu
1: okay nti si amusu fear ni say mo ton a obi onimo obeto wo
3: sa o de come o customer na bia bibi ba ho na se ne pass no kura wonya nto a se sia companies na e wo hankasa na se one to free company one to free individual kura wa o de kan ko kan company wa o munye ho adwuma
1: ah
3: and also ha and also e affect pa until the last time say woman be a em say madam fu be a na o kan asem say o beto raw for say den wo ho e chana de ni bi o de two kwan ko kuma se ba na ase kasa we annoyance aba engine mu o for my friend e ka chere no so mun ti me yon hwe
1: nti aji zo mo an de twa mo
3: aha
1: wow
3: ye wo mo no bet e ya na ade ba bo fra na ye tu egu so
1: the crazy na o bia de
3: ade e ha adwe ne se ni o mo ye ko other countries no o mo ye ni ye adent na africans ha na o mo de ba no o mo mfa the quality ones ne ma we friends africa because o mo de ne se sika bi e kura obi a o menya ho ka ma
1: ama
3: nti omo mfa ho ne se ebedi bo somi ahe ne ebese omo mo ncheke sa ne ma
1: omo de enzo mama ka
3: omo de enzo mama so obo benya ne pass ho he eno omo nhwe nti bebre yusu omo kasa omo ni me bi omo nya omo pass ho omo adwe ma so
1: na se in the next few you know se wo nya problem
3: ahe na de be ko instead of nka home use one owo eho bibia wo abusu kan o frere kra yere ma edeba oh and as you see as by the grace of God no duty na aba form into home use cars kwa no and ne bo nyade but still anko for any what China cars no so
1: China cars in the bem said designs no mdi kun any interior deco no
3: aye
1: ne electronics no
3: sa
1: o mu dia breki market no
3: no crap
1: is a car dealers break
3: oh there be so one nyadwuma mo franka say dwuma no ho be chiro bebre super no cre omo mbisabu ompo
1: e musabu
3: oh there be ah omo busa kuna madana omo busa se no wadana omo ho ko che se ase cardless isu
1: Eti mo nso mo nane mo se no no mo so mo pa mo ntom mo ntobi ntom mo mo.
3: Na bi o nse ye nya medjuma we ye ye ye no e no kra na ye di adjuma no. Aha, bebre mfa ho bebre di o mo wajim. But se o ye we adjuma woni kra mo woni se ade ye we nyo de. Eni kwa so di onu a. Eni kwa so o hwe o mo. No no kra pa no no. Ahia kra obi a o menya ho ka mo. Ntiro o ma fa bebe bia ba gana fo ni ni mo mo ho so.
1: Mi se ade de Chinese car crazy ni de obo a.
3: Oh, nasa. Na se o mo sha se so mo de ba no. O so o de toto ho home use no no no difference. E ho pass na kra fa. Home use pass ni na fa ni engine bi bia fa.
1: Ba si si ano.
3: Ha, but ye o mo jitu mo sa na afere o mo twa ba nyina ano. O aweni board ngusa de nya papa so hu. Body ni kra nya papa. We find the boat and not able engine ho nyina shen shen to say imitation boat anya nya papa. Uhupa ha ene emuzu ha otimu a otimu say the difference
1: say electronics engine them
3: ana ebi hybrid current amba ebi e friend say electricity na dey charge e your friend say chargeable one
1: by engine
3: ha any mom bi no say engine batteries na nyama bi wo ma ene timi ma enante aha. Ese e bibisa se kura company se omo charge ya instead of hours e wo se di answer ayemre no endu
1: se no san di ayese phone o to no fufura battery ni wo health ni health ya wo yusu kwa na health ni teteba na battery ni ensesa so o timi kone omo asesa mo
3: eh won se sa ye ho no mechanics na afena omo ba omo usu ya
1: no nti na ama ni yusu
3: ha tuwo ni ebo mno no
1: ezia ana sesia so obi akra ne ka o
3: obi akra ba ai sero obi akra ba obi akra ba
1: ze ka dealer juma na
3: ne oh eno de eno de no ana no ni gu
1: ze obo a o twen ane garage ka san ya obepe be fufura juma fufura kra
3: eno kra eno kra ama ebi nso efa we se means bia penia ene eye fo a o nwene ho se bebo anua na se mo anua oba no sati so no sanya kakra no kunini. Sana kwe.
1: Mwaye nyina. Medasi yalda se wachiyo musa. Yene rade di ashewa nono ene yenche.
3: Amen. Etiye fona yofo, emraso se ebitiye nyankupon asem. Fwa son FM imretiya wawe na neti asem wa rade ename so edema wa ene dey. Mwama ya mwampaye ne yensha asye. Onkunkura wye ebuwa fwo, wuna wasuma ye ha, enye yempe ene yediti ha. Tidibiani ya meka anese se yeti asya. Nenye ewiase niyama ena maye mkwa. Nemu ewe Jesus Christ na odi ye mkwa ache yen. Una wama ya hondi ni ya pumdi ene yeti mitina ha yebe kamwasem. Ngonkonkro wama ya tiyase ya kwenye ninyabe dawa hide meye haya hukura nkasa na odo nsabe kaya techema. Na obena meye techema suno umabe kasadi ya. Ene famimunu uma enkasai. Asemwa ebe manipeni abawo mhoswa. Obe janifri wa mwani hon. Edi wa mwa atuwa wera de na mwanya mkwa jiel ya mwa okra. Midawa sise wa ine saa ewe Yesu Christo dimu. Amen. Odofo me pacho emra so se nyankopon asema chiro ebro bi wa so ne tie nsem weye pa ene asema me de ebro no se eye question bi na brantie bi ebisa me na by the grace of God ne rade efa me so ma ne ni shaase se eba no ho so ena o de train ke mu a o de call o e taxi driver enu akwesi ada na ye evangelism na ikopia brantie bi so me kwa na nkoko taji me se no emi nkosa station we taxi driver station bi a me kopio wa misa de sebe no mo kasa na kwa onkonko di me fa so kra me ni omo kasa kra me kwa sa e be ngwa misa de sebe kasa na e ba na se we me ministry se me be ka e bible mu nse me na akwa de se wo ni onkonko wo nti ase me ba hu nemo ama what ni me be ase because ene no bi ni me rade a o person di ne ni hu bibia nsa wo wagie di. Aha enti no me kwere so se bible a wan hwe a wo nse me no kwa o me no beto nten enti me sase ye wa ade a ono nini pa enim se e koso se da bi a me de kasa kire wa obi hu ana me bi sa ro ko question ba ko se Hebrews chapter 9 verse 27 aka se twa se nipa wo pre ko pe nipa wu e chee atemu a me bi sa wa asem se me pe sa asem ne e no kre se ne nipa e wu pre ko pe ana ana o se an e na me se ade o se eh de se ne nipa wu e wu na nya se nka me se aha na che se atemu so wo afi no ho no bisa me se o pese obisa me asem ba ko na efirimra ebra ye papa ebra mu wu ya besi ne ohunu se debi an e kan se yembotin ya problem yensume urade atemu atemu ho ebesi na urade mbae ohun se se yabu obi aten enton de ohun onim se wiase na de uwa na asa enton de opese me convince no man tesa de na se se ni ni pada se ni uwu echi your heaven and your hell or no be bu aten as wenya oka sa pra me ka so okay so waka sa mate ena bibi sa na se oda oso dai ana se onso dai oso dai me say okay oso dai se onu nama ede na ye enu nam eno se ene kra na me say okay sa kra no ye friend say o se enu na ye nipa eti nipa mu na me say okay enti se obi wu a na ye ka se obi efrimu wu efrimu a ase ene say na o se nipa na efrimu na me say sa ania wo friend say o ye nipa no ehe na okọ afi no jina ho and because say we so to me so die e ma wono ne nam de a owo ti say that die pepepe intin say so wo hun say dia ma me twa wo agen si bibi so she so bi e ka kire wo say owo anasa na o dada intin me bi jina Hebrew chapter Luke chapter 12 verse 16 o se kenin la Lazarus na me ne kasai e no ka kire me say na Jesus Christ o dey yan fato ho se o se keni bi oba sa suwe so an wo went man sumo urade a o wu ye bebi okọ ye woni wu echi eno ohie ni Lazarus nso o ti me sumo urade ye ni bebi okọ woni wu echi eno me sisa se se na wo awoka de se woni me se nipa wu a okọ bebi woni wu echi eno ase an but Jesus Christ de no ye mfatom ka se mbiza se na Job nso e Job ne nipa o ti me jina owu ni nkwanta nti so no so be ka kire wa o be ka ne den afi no jina ho kanse hwe mo amu die chini yesi no mo sei kwa na urade hwe because onkofobi wo mo ho a omutetie mu nti wo sei na urade esesa wo kra obetuma sesa nipa bebre nti my money yor say question obi sa me na ha me da bi ana me to me bo ase midi Hebrew chapter 9 verse 27 e kasa chia na me kan se say yo so wu ana asa me ka chira wonne odi agro na so wu wo boni mu a obenu ho so ba sa suwe so ena me sa ase agina Job chapter 33 verse 14 so me maneti ase ese ekwan mienu so na yakopon ni ma ekasa true yakopon asem ene dada ye so na Job 33 verse 14 to 16 me eti ase ese abra nipa dan na ho no e ho na rade ebie nipa aso ebie nipa ni na wakasa kire nipa ma nipa te nsem ase enti no se wo fin se asase we so se sia na tie dia ene me ka cho se enye sia na tie odi agro fi asase we so obi nu ho ena me afi me ba form se me hu nipa bi a na owu a oda hospital aka america kre bi amane fi asase we so na okikem osu adenti a nani ebie amane hu bebi a okọ me a me gya ne nche no na me hu enti obu me din ese me nje no no na me nti ase me yeda age wo na oda we me nje wa me fi se me de metam wa bia me do kwa so fi na bo mpa yamo ba me nje ne tre se ye twi ne cry fi ni anybody ni mu ah eye your friends owu obofo na etwe no na nani bia ma ne hu bebia okọ ama ne hu se why we hu se why very big mistake yeso e dino ye dosu but nani bia ye nti no ohu se me na me be urade a me aye yi bibia fa won ti na me pemidi na obo ba na me so me nti ase e ko si mi na me be kan Luke chapter 12 verse 16 ni ko no e na bi hu sa mpa se nipa wu e wa sa suwe so o be bi o ye de oko mi nyam bi so che ne sa pe na fe o sa se so o ba fo ta do be se o nyina be gina obi eti an che bi na ni lord so ya o kaka mi se o ko na mi nsa mre bi na nsem na ni omo ka no afi na o ti ni ma bi ase ye de eba afo mo mo yin obi eji na odi mi ka se hwe ma men ka se men chira o so bi ka chira o se o fi asase we so e wo boni mu a obonye o ti didi mu a oboa sa ni pa na o mpe wasem enti enne no e bi me ni a me hu se enne no nipa pese ye hu bibi an se ya gie di na onipa be he me se before onipa be gie di no na nipa ne wu enti me kasa chira wo a wo tie mi ene Monday bebere akoyie obi akorensa ama ye fen say nketenkete a cheno afena wada sori a obeya hobo abakra tie ni ye obi ebi so ha ye wie afena ye ne mbuka ebi okwe cheno metena se ebu eka no mantwe mfa so menya no mu a che answer wa sa bankran me ka no kwa na akyere wo se odofo se eye wo na ye du kwose form sa sa mre no na ehe na wo na nam question no because owo no etun try efi tetete eno owo sa se se eboboba enne no owo ben nipa kura cha atade a ese yen enne so se owo a eye mmre kwa owiase ne se obi a no ho odin a okoba odo na eye mmre se obewu ne oyare kwa de se ne de owo abone pono ebobu oyare kwa ma se owo mfa no so owo no pese befa no nto no ko odi are ho bet ni owo mmo won ho ne onfo owo nsusu na owo ne se we de onye nwui che kwa owo ne fa so ba no ma me nka se me kire o se odi aduane pa ohwe ohu so yi a accident bet me ku ne owo mmo no opa ye chief driver oti ase e enso keka wo no bet me ku ti ni ye pa obet me afa duro a o no ma wo so nya yare sa o no me duro ne duro na se ku enye ye duro ne ku o o kire bi bi bi wo a wo gym a o fin so ho na o nya o fitness ma me ka se me kire sa gym ho na obet me wo ho abra o kura dadade na o ma so me ka no kwa na kire wene hwe ene obi anye entime guarantee me life se me ene ade be cheme abra won nim ne besi 1 minute e den we mu aye wei ye hu abonten a happen ye nim ntie nim ne ekɔ so enu tra bible se onetifo ne be hunu ne eba na ode ne hu akwa kosie sei ye nim ne wa abonten ntie no ye nante aye ne nyansa to ho tie ne ye party se driver ne o driver ya wa kosia ti jansi a won nim ka free ni fa ba e won nim ka free benkum ba good driver bia no obo hon